the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Meron kanina mga bata dito sa campus na pagdating na pagdating ko pa lang talagang sinabi, "Hello DJ, good morning, good morning, good morning, good morning." Anyway, sa lahat po ng mga nakatune in na sa ating programa sa mga sandaling ere, ay magandang umaga po sa inyong lahat. Ano man ang ginagawa ninyo, especially po dyan sa mga nag-aalmusal pa lamang dyan. Or kung di man nag-iinat-inat, kumbaga. Lalo't yung iba nga mukhang pagod na pagod sa trabaho kahapon. Grabe. Kasi ang bigat ng pinag-usapan natin kahapon di ba? Ano ang gusto mong itanong sa HR nyo? Kasama nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Muling apat na oras ang ating gugugulin ng inyong mga buhay. Diba? Hindi ko naman sasayangin. May matututunan naman kayo kahit papano. Na-realize niyo sa buhay ninyo na, ah okay, hindi pala ako dapat magreklamo sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko kasi mabait pa pala sila. Ganun. Sa mga maaga nakatuning sa ating programa na nais na magpadala ng kanika nilang mga mensahe, shoutouts, greetings, feel free to do so at our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page, that's DJ Max. Do like, follow, and share our official Facebook pages kung saan po kayo affiliated na campuses. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Rojas, Taps Ilagan, and Taps Solano po mga kapatid. At para po sa mga di nakakaalam, ang Taps Stirling Campus nga po ay tumatanggap na ng early reservation for the next academic year. O diba? Pasabog mga kapatid, kaya i-avail nyo na yan. Kanina pumasok ako rito or papasok ako rito sa tawag dito sa campus. Medyo maaraw, bakit parang biglang kumulimlim? Ano yan, parang binigyan lang ako ng liwanag ng Panginoon tapos pagdating ko na rito nagdilim gano'n. Pakitignan nga po mga ano, mga classmates sa mga bintana ninyo or sa kapaligiran ninyo kung medyo kumulimlim nga talaga. Kasi medyo kumulimlim talaga dito sa nakikita ko or nakatint lang talaga to or nakashades talaga ako, ganun ba talaga? Ang ating pag-uusapan mga kapatid ay hindi ko alam. Pero wala tayong sisirahing buhay ngayon. Baka bukas. Agad ang ating text line para po sa mga nais na magpabate 0935-810-8217. Ang ating katanungan na para sa araw na ito mga kapatid or ating question of the day para sa mga nag-aabang-abang dyan na sumagot. Mahalaga ba sa iyong nagde-date kayo ng iyong karelasyon or ng iyong partner mga kapatid? Mahalaga ba sa iyong nagde-date kayo ng partner mo? Kasi di ba yung iba kapag mag-asawa na, eh, alam mo, practical, ganun. Ayaw nang nagde-date sila. Sayang nang gluto ka na lang sinigang, puro na tayo ganito eh, yung langa tayong pera. Diba, may mga ganun eh, no? Para sa inyo mga classmates, mahalaga ba na nagde-date kayo ng partner niyo? Yan po ang ating katanungan na ating bibigyang liwanag para sa mas mahabang talakayan sa loob ng apat na oras. At syempre, makakasama niyo po ako dyan hanggang sa pagtawid ng inyong pananghalian. Kasi hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama at gaya na paulit-ulit nating sinasabi, sana walang iwanan. Itulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan po dyan, ang ngek-ngek niyo, no? Baka iniwan ka kasi may better para sa'yo. Shoutout as well sa lahat po ng mga campus administrators, faculty and staff ng TAPS system na nakikinig po sa atin sa mga sandaling ere. At medyo nagkakaroon yata tayo ng application problem dahil sa ating parang shoutcaster ganun eh. Hindi tayo mahook sa ibang campuses gawa ng nagkakaroon tayo ng technical problem. Kaya kung may mga nakikinig po sa atin dito ngayon sa City of Santiago na hindi na naaabot ng bandang Alicia at nagbabago na yung tugstugan dun sa part na yun, eh hindi pumahok ang ating signal sa mga sandaling ito, no? Pero ginagawa na po natin yan ng aksyon para at least mapalawak lalo ang inyong pakikinig. At syempre, mas ma... Ayun, makasama nyo pa ako, diba? Shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Sa kanika ng mga tahanan, tambayan o sa mga sasakyan man nila yan, papunta sa kung saan-saan. Good morning po sa inyong lahat. I hope na naging maganda ang gising ng umaga ninyo, no? Nagising ka ba? Parang di ka nagising kapatid eh. Parang natulala ka, ganun.
Nagkape ka ba? Ano bang ginawa mo maghapon? Paghapon, ay kahapon maghapon, ayan, no? Pagod na pagod yan? Konting himas ng katawan, kailangan ng efficacent oil, no? Talaga mga senyales ng trentahin na mga 40 na ganyan eh. Hello DJ, good morning. But parang nag-iba yung boses mo DJ? Hindi naman po. Ano lang, wala. Hindi naman nag-iba yung boses ko ah. Ikaw lang. Or baka siya yung nag-iba, kaya feeling mo nag-iba yung boses ko. No? Yan nga ako kasi ako sa sarili ko, naibahin ko naman yung atake ko ngayong araw na to. Kasi this past few days, parang taas ng energy natin, sumasakit yung litid ko. Parang lagi na lang ang taas ng tono ng boses, ganyan. So sabi ko, i-mellow naman natin, balik natin sa dati, yung pagiging ano ko, mysterious voice, gano'n. No? Hi, there's Hi, Hi, na namimiss daw ang kanyang BFF. Anyway, sa lahat po naman nakikinig sa atin ngayon, sa kanika ng mga tahanan habang nagkakape, ang sarap naman ang higop ng kape mo dyan. No? Ano yan, maghapon yung kape mo na yan, ba't parang ang tagal mong higupin yan? Ingat ka, baka mahigop ka ng tuluyan. Sa mga tabsiyan, parents po natin dyan na nakikinig sa atin ngayon, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Thank you for dropping by kanina. Wow. Dropping by, syempre mayroon kayong responsibilidad na i-drop yung anak ninyo dito. Diba? Kapag susundin nyo nga po yung mga anak ninyo, baka pwede naman pumabot ako dito ng, ano, ng Jollibee o kaya ng McDo. Magkano ng pagkain na? Namili pa yung inyong lingkod. Ano? Narinig ko po kasi DJ na gusto nyo daw po ng pagkain. Eto po, narinig ko sa radyo. Ganun sana, no? Yung mga nakikita kasi ako rito na magulang na namimigay ng Jollibee. Andito lang po ako sa loob ng media room. Hindi nyo po nakikita. Again, ang ating katanungan na inyong bibigyang linaw at kaliwanaga na para sa mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ere. Mahalaga ba sa inyong nagde-date kayo ng partner nyo? Ayan, yung ating katanungan. Mahalaga ba sa inyong nagde-date kayo ng partner nyo? Kasi meron talaga yung iba na after nilang ikasal or after nila maging mag-jowa, di na nagde-date. Or, di ba? Kasi kapag gano'y, kasagsagan ng spark ng pag-ibig nila, especially kapag bago-bago pa lang ganyan, mainit-init pa yan, kumbaga. Kaya pa na yan, date, pasikat ng lalaki, ganyan, no? Pero na nakuha na nila yung girl, tipid-tipid na tayo. At least, gumastos naman ako nung unang-una sa'yo, gano'n. Naging practical lang di oras, gano'n. Mga kapatid, let's get back to the music. I've got here a song from A.R. Rahman with a song called Jai Ho, back to back with Shakira's Waka Waka. Ay, unahin na lang natin yung Waka Waka kasi yung iba dyan, sumakwakawak. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: 8:25 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. I'm back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Another 4 hours of your time to spare, mga classmates. Hope you'll be there with me till the end of our time. End of our time. Mamatay, ganun. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Yung mga bata talagang ere, paborito na yata yung, ano, yung catchphrase kong good morning, good morning, good morning. Could you do it, Cassie, together with Joanna? Could you have your video, mag-video kayo na nag-good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning! Wag ka na dyan, ano, wag ka na dyan na LG. These are, ano, ladies and gents. Sino tong chi question mark na ere? Ara chi, chi, chi. Walang katapusang tilapia, mga idol.
1: Walang katapusang mga tilapia, idol. Abay ma, good morning mga idol. Kain tayo itlog.
0: Maganda umaga po ng Biyernes, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Borja mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Maraming salamat po. Shout out from our solid listener, Kuya. Kuya Joselito Borja. There's no script for a student broadcast. Merong script kasi. Kaya nga pakikuha dito sa media room at pakiprint if pwede. Please. Sir, kasama mo lang ako kaha. Ah, okay. Si ano pala to? Sino na ulit to? Chi, chi question mark. Chelsea. Hi, Chelsea. Friday naman, kalungkot. Ano nakakalungkot sa Friday? It's Friday, Friday. O, diba? Mahaba-haba na naman ng long weekend ng karamihan dyan. Long weekend! Wala nga po palang long weekend. Ano? Anyway, ang ating question of the day para sa mga kakatunin lamang sa ating programa na nais mapabilang sa context ng ating pinag-uusapan. Mahalaga ba ang nagde-date kayo ng partner niyo? Lagyan yan natin katanungan, nabibigyan natin ng linaw at liwanag para sa mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Mahalaga bang nagde-date kayo ng partner nyo? Sabi kanina ni G-Boy dito, ano ba yun? Mahalaga daw na nagde-date sila, dapat nga daw weekly. Napakagastos naman yata ng weekly, kapatid. Parang di na yun feasible. Feasible! Walang magde-date. Sabi naman ni paring Darwin Madriaga Salta, babatuin daw niya ang magde-date. Ganyan talaga yung mga, ano, mga linyahan ng mga walang kadate, mga single, for life. Si LJ naman sabi niya, mahalaga ang pagde-date para hindi magalit sa mga pinagbibiling pyesa daw sa sakyan. Alakargay kasi ito, mukha na ang tatay. Message from Texter 5673. Opo, kailangan pong mag-date kasi yan. Kasi isa yan sa process to get to know each other and para po makapag-bonding kayo. Wow, may ganun naman pala. Ano pala, getting partner nyo na nga. Ibig sabihin, kikilalanin nyo pa rin. Parang antagal nyo namang kilalanin ng isa't isa. Ano yan, for life, nagkikilalanan kayo. From Dexter 9224, morning DJ pa, shout out po kay Sir Tambio, working kay Sanyang at kay Sir Danilo Verdillo. Special shout out kay, and how do you pronounce the name? OG na nagpapahinga ngayon sa bahay. Thanks sa paghatid sa work lagi. Mahal kita. DJ pa request ng music na Alipin, cover by Kel Pangilinan. Salamat DJ. Mamaya po, anuhin natin yan. I-play natin. Good morning, watching from Boracay. Local boy, keep safe po everyone. From Tony Fabella. I'll be there at Boracay, siguro kapag tumanda na. So, di nyo pumunta Boracay. Megan nun! Magde-date kayo, tapos pag-uwi, away yan. Sumpa yan, sumpa. Sabi dito ni, ano, ni LJ. Di naman. Malay mo, pangit kasi yung topic ninyo nung nagde-date kayo. Kaya nagkaroon ng awayan. Nasa sa inyo yan kung paano ninyo, ano, ang tawag dito, i-flip yung date night ninyo. Eh, paano hindi naman pala night? So, date lunch, ganyan. Lunch date? Date lunch daw? Again, para po sa mga nakikinig sa atin, mahalaga po bang nagde-date kayo ng partner ninyo? May nais kayong ibahaging kwento, karanasan, or kasagutan sa ating katanungan, ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Pwede rin po sa aking official Facebook page na DJ Max. Sabi niya, date kami, di naman siya nagdala ng pera. Ako lang tuloy kumain. Napaka makasarili naman niyan yan, LJ. Ah, nabulol tayo doon. Napaka makasarili mo naman dyan, LJ. Eh di dapat pala, one-sided love. Minahal niya na lang din yung sarili niya, tapos di kanya minahal. Minahal mo na lang din yung sarili mo, di ba? Kuripot naman pala to si LJ. Dapat ito yan eh. Nung wala ng jowa, ganun. Dapat iniiwan. Maganda rin ano yan eh. Gawin natin katanungan next, tomorrow. Na sa isang date ba, dapat ba 50-50? Pero dun muna tayo, sa mahalaga bang nagde-date kayo ng partner ninyo? Yung kind of date namin, pag-aaway na eh. Yun lang. Awayan naman pala ang date ninyo, medyo mahirap yan. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe dito sa ating text line, 0935-810-8217. Mabot yung digahin natin dun. And I'll be back for more Kulitan and Tugstugan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Katy Perry with a song called Never Really Over. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio.
2: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do.

9:43 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And syempre, nagbabalik po ako sa inyong mga tinga. My name's DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! So the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Another 4 hours of your time, mga kapatid. Sa mga nag-almusal pa lamang po sa mga sandaling ito, good morning po sa inyong lahat at sa mga malalakas at matatapang nating empleyado na nag-almusal sa kanilang mga opisina. Isa kayong ehemplo. Hello po sa inyong lahat! Ba-shout out naman po kay Stephanie at Mark Lewis, si Steph na nakahiga pa. Steph! Di ka ba natayo dyan? Ambalusin ka na dyan. And shout out rin po kay Prosecutor De La Rosa na nanunood sa atin sa mga sandaling ito. Ang ating provincial prosecutor. Likewise kay Madam Tonya. Thank you po for sponsoring. Sponsor ng aking pabango ngayon, mga kapatid. Daming nagtatanong sa akin ng bango daw ng pabango ko. Mga estudyante rito. Smells so good.

Pambanglo perfume is the brand. Pero yung specific name nung pabango, it's Shibuli, sabi ko nga. Anyway, might wanna try mga classmates yung Bangbanglo perfume by Madam Tonyang. Sa mga gusto pong bumili at mag-avail ng product na yun, pwede nyo pong i-check out sa kanyang official TikTok account. Meron din po sa my Shopee, di ba? Uy, Tops Santiago, yeah. Tops Santiago po ito. Ano makakala ninyo? Tops Mars? Welcome po dito sa Tops Santiago po na inyong nakakasama. My name is DJ Max. At ang ating katanungan na para sa mga nais pong humabol dyan, mahalaga bang nagde-date kayo ng partner nyo? Again, mahalaga bang nagde-date kayo ng partner nyo? Yan ang ating katanungan, mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music kasi nagkakaroon tayo ng technical error. I've got there a song from Adam Levine with a song called Stereo Hearts back-to-back with Selena Gomez, Who Says. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

9:20 on the clock. Welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Mac. And of course, nagbabalik po ako para muling ipamukha sa inyo ang ating katanungan. Ang ating katanungan, mga kapatid. Mahalaga bang nagde-date kayo ng partner niyo? Again, yan po ang ating katanungan. Mahalaga bang nagde-date kayo ng mga partners ninyo, mga kapatid? Mga partners, so ang dami! Kung meron po kayong kasagutan, padala niyo na po yan sa ating text line 09-35-810-8217. Nagpabati dito sa atin na sabi, hola DJ, buenos dias con todos los ambiencias. I don't speak spaghetti. Hola DJ, buenos dias con todos los ambiencias. Sabi niya, also greetings to Miss Fatimarite Serrano. Wala na, nahirapan na akong basahin yung susunod na ano niya kasi parang somewhat Espanyol. Serrano and Miss Evel May Borquillo of Cagayan Province, Erom Soyo of Northern Isabela. Hindi ko po naintindihan, I don't speak ano kasi, Del Monte. Anyway, says here naman from Kyle Baet, depende DJ kung makakataka siya sa asawa niya. Yun lang, yan ang sinasabi ko. Sabi ko kasi partners, so ang dami naman pala. So depende kung makakataka siya sa asawa niya. Sabi naman dito ni Judith Tabukol, kahit walang karelasyon DJ, mahalaga ang date para sa akin. Due date. Yan naman pala. Akala ko naman kung anong date na yung nais na itong ibahagi sa atin. Due date naman pala. O tama, mahalaga yan sa lahat ng Pilipinas, sa lahat ng tao. Mahalaga ang due date. Oh? Yes DJ, mahalaga yan kahit sa Robinson's Place, Santiago lang or SM Kawayan. Para busog bago ang bakbakan, sabi ni Paul Miar. Grabe naman yung bago ang bakbakan. Ano? Parang pagkatapos ng bakbakan na yan, may isa sa inyo hindi na makakatayo. Ganun. Diba? Sabagay, after kasi ng maraming pagkain, maraming intake ng pagkain sa date ninyo, diba? Kailangan ng exercise. So, make sure lang na after ng exercise na gagawin nyo ng gabi na yan, mag-ano kayo, magdamit ka agad, di ba? Mahirap kasi magka-pneumonia, no? Mahirap ang magkasakit, kapatid, no? Lalo't kung ilang sets yan, ganyan, di ba? Di ba, sa exercise, 3 sets, ganyan, 4 sets, tapos 5 reps, mga ganun, di ba? So, depende sa inyo yan, mga kapatid. Grabe naman pala itong si Paul Mara. No. Kahit daw sa Robinson's Place kasi kailangan kumain bago ang tuluyang bakbakan. Sabi naman dito ni Cindy Adriel, syempre naman DJ, yung husband ko dito na kami sa bahay nagde-date. Pag weekends, usap kami habang gumagawa ng gawaing bahay. Not expensive dates pero enjoy kami. Minsan, nagsisimba kami tapos kain lang sa labas kasama ang anak namin. Merong time dapat yung mag-asawang mag-date para hindi boring. Hindi mabagot, take time to relax, ika nga nila, sabi ni Cindy Adriel. Tama nga naman. Pero grabe naman yung ano ninyo, parang umiikot sa pampamilya lagi ang date. Kasi diba, sabi natin, sabi ng iba, mahalaga din na magkaroon ng quality time yung dalawang mag-asawa. Kailangan din ng quality time ng mag-asawa. Yung dalawa lang sila na wala yung mga anak nila. Para balikan lang din nila yung ano nila, yung panahon mag-jowa pa lang sila, nung mga panahon wala pa silang mga anak, ganun, diba? Reminisce the past, kumbaga. Tsaka para mas lalo daw nilang mapag-usapan yung mga bagay-bagay sa mundo, sa buhay nilang mag-asawa, ganyan. So sana magkaroon din daw dapat sila ng time na sila lang, na wala yung mga anak nila. Not to neglect time with their children naman. Pero yun, quality time with them lang. Yung dalawa lang sila, di ba? Mahalaga sana, kaso wala ako noon, sabi ni Giovanni Salvacion. Kahit nga daw walang partner, dapat na mahalaga ang date, sabi ni Judith kanina. Yung Judith, sabi.
At least once a week namin yan ginagawa. Di naman na kailangan fancy date. Basta lumalabas kami to eat or road trip. Yung mga bahay dates kasi araw-araw naman halos yan na pagtapos ng work namin, sabi. Sabi naman niya ni Sheena. Sheena, si Mayor pala to. Yeah, mahalaga din naman na ano, quality time ng mag-asawa. Yung hindi nila iniisip yung gawaing bahay, na walang iniisip na mga anak, yung ano, mabalikan lang din nila yung pagiging mag-jowa nila, di ba? Sa ano nga, makakapag-relax, di ba? At least magkaroon din ng quality time, di ba? Bonding nilang dalawa, nilang mag-asawa. Natawa naman ako dun sa sinabi ni Kyle Bait na depende kung makakatakas siya sa asawa niya. Ang dami naman palang kadeid. Karmahin ka sana yung mga ganyang tao, eh. DJ, shout out sa asawa ko na ngayon lang nagladlad kung siya ka may anak na kami. Ay! May ganyan! Huwag yan! Napakasakit, DJ, kung siya ka magsa 7 years old na yung anak namin, siya ka pa niya na-realize kung ano talaga siya. Lalaki din pala ang gusto niya. Pinatagal niya pa ang pagsasama namin. Naku, nasabi ko sa iyo. Huwag natin pag-usapan yan. Medyo masakit yan para sa'yo. Sabi dito ni Richard Capili, nagde-date pala ang magkarelasyon. Bakit hindi kami na-inform ng asawa ko, DJ? Masyado kasi kayong focus sa pagpapayaman. Masyado kayong focus sa mga anak ninyo. Ganyan. Although I'm not saying na ano na bawasan ninyo focus with those matters, with those things, no? Pero I'm just saying na sana magkaroon din kayo ng quality time na kayong mag-asawa lang. Nabalikan ninyo yung buhay na pagiging mag-jowa ninyo, ganun. Yung araw-araw, sipag lang. Siyempre, pinaka-bonding moment nyo yun eh, para mas lalong tumamis ang pag-iibigan. Sabi dito ni Lumen, di ba? Tama nga naman, para mas lalong tumamis ang pagsasama ninyong mag-asawa, di ba? Lalo na yan si Mrs. Pagod yan sa gawaing bahay, pagod yan sa kakasaway sa mga anak, di ba? Si Mr. naman, pagod sa trabaho, pagod kumayod maghapon para makapag-provide sa pamilya. Diba? Kailangan nyo rin makapag-relax na kayong dalawa lang. Hindi yung araw-araw o gabi-gabi na lang nan. Alam nyo na, di ba? Pagising sa umaga, yun. Bago matulog, yun. Parehas kayong pagod ng katawan. Masarap yung magde-date muna kayo bago ang bakbakan. Sabi nga kanina dito nung isa nating chatter. Chatter, hindi na texter. Wait lang. Nag-adib lang. Okay. Anyway, for the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. Again, ang ating question of the day. Mahalaga bang nagde-date ang mag-partner? Yan po ang ating bibigyang linaw sa ating pagbabalik. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Who Bastang with a song called The Reason. Back to back with Honor Society's Where Are You Now? Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Labs Radio.
1: Feel the love.
2: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
3: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa iyo, ah.
4: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAPS sa'yo?
3: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
4: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
3: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo, ah. I-monitor ko yan online.
4: Okay, Daddy.
5: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

At syempre, nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. Mahalaga bang nagde-date ang mag-partner? Yan po ang ating katanungan. Yan ang ating QOTD na bibigyang linaw, lalo na sa mga nakikinig sa ating ngayon na mag-asawa. Or sa mga... basta nakikinig sa atin dyan na may mga partners, diba? May iba kasi dyan parang hindi na nga, diba? Parang hindi na uso sa kanila yung date. Good morning, DJ Max. Ano ang question for today? Kakagising ko lang kasi nabartik ang person, DJ. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Nabartik nga ni... sabi... Ang ating QOTD, mahalaga bang nagde-date ang mag-partner? Yan po ang ating bibigyang linaw. Joanna, give me hope. Sabi dito ni... ala, I don't speak Pancit Canton. Bakit yung pangalan niya? Kasi Pancit Canton. Mahalaga, paano kami magde-date? Eh, nasa Luzon na ko siya, nasa Mindanao, sabi niya. Eh, di magkita kayo sa Visayas, nasa gitna pala eh, di ba? Naririnig din natin ngayon si Cassandra. Bibigyan ko to ng ano eh, ng microphone para ano eh. Do you wanna speak? Do you wanna have a tandem with me right now? Wait lang, Adriel. Wait lang. 9:50 pa. 9:50 ang balik eh, no? Don't you have any classes? It's your break time? Soksay. Who's your Soksay teacher? Oh. Nagpaalam ba kayo? Okay. Well, anyway, big shout out to Ma'am Hena Marie Galapoin na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Andito na po ang inyong anak ni si Kyler na nag-request na i-video ko daw at kung pwede daw eh, i-live ko sa TikTok. Kasi kasi yung mother mo nanonood sa TikTok ko eh. DJ, pwede po bang paki-video si Kyler, sabi niya. Kung pwede din po sana paki-live sa TikTok, sabi pa. Kyler, pasabi sa mother mo, magdala nga ng McDo dito right now. As in, right now. Kailangan natin ng pagkain. Hindi pwedeng puro pakisuyo si mommy. No. Sabihin mo sa kanya, mommy, sabi po ni DJ, McDo. Hindi daw pwedeng puro ano na lang, puro kautos. Ayaw ko siya kasama, sabi ni dito ni Riz. Nag-asawa ka pa, kung ayaw mo pala siyang kasama, eh di sana, naging single ka na lang for life, di ba? From Rain, Your Honor, hindi ko po alam na Your Honor pa nga. Bakit hindi mo alam na mahalagang pagde-date mag-asawa? Halatang ano to eh, halatang... siguro yung iba practical lang talaga. Matipid, ganyan, di ba? Very stingy as they say, no? Kahit gusto ko namang ayain mag-date kami ng asawa ko, DJ, ayaw naman niya kasi nanghihinayang siya sa pera, sabi dito ni Vanessa. Naku, yung mga ganyan, dapat hindi pinanghihinayangan yan kasi kailangan nyo rin yan. O, di ba, ang iingay na ng mga broadcaster dito, sabi ko, tumahimik muna at ako'y naka-live broadcast. Shimshi, gagawin kitang shomai. Depende kung papayag yung asawa ko, sabi dito ni Junior Brazil. Yun nga, gaya nga nasabi natin kanina, yung iba kasi, common yan na nangihinayang yung iba, na keso mag-date kayo, idaan nyo na lang sa pagkain ng pamilya, especially sa mga anak, ganyan. Pero, huwag kayong manghinayang na gumastos na para sa inyong mag-asawa, lalo for growth ninyong dalawa yan as a partner, as a couple, diba? Kailangan nyo rin mag-invest dun sa relationship ninyo, bukod dun sa laging bili lang ng pagkain, mga gamit. Yung iba kasi siguro, yung... hindi nila love language or nor hindi nila forte yung pagde-date nilang mag-asawa. Na-awkwardan na ganyan. Hindi man na-awkwardan, parang ano, nanghihinayang more like, di ba?

Sabi naman dito ni Jenny, oo naman DJ, mahalaga yon, bonding moment yon. Kung di man lang mag-date, wag na makipagrelasyon. Basic, sabi nga. Tama nga naman. Yung iba kasi, nung sa umpisa lang nagde-date, di ba? After nun, nakuha na nila yung mga partners nila. Ayaw na, practical daw masyado na. May sudden shift, ganun. Nagbago ng mood yarn, ganun. Ano ba naman yan? What's your sana sa buhay, sabi dito ni Zimshi? Sana ibaba niya daw yung ano. Very bad ka, Zimshi, ha?

tama ba ang pronunciation ko ng name mo, Zimshi? Saimshi, ang Arab to yan. Pwede na natin show my to. Mahalaga yun, lalo na at di ka naman ano yun, pinanik ng ligaw sa bahay para mas makilalang mabuti ang isa't isa, lalo na sa lalo na at sa reto-reto lang nagsimula ang lahat. O hindi naman. Meron yung iba talagang kinilala naman bago pa kasalan. Nagipag-partner nga sila, di ba? Di ibig sabihin, somewhat, kilala nilang isa't isa talaga, di ba? Alam nila yung quality ng date na gusto nila, ganyan. Mga pagkain na ayaw at gusto nila, mga kulay, di ba? Ayaw niya sa mga gantong resto, di ba? Mga ganun. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali, mga kapatid. At syempre, makakasama natin ang ating mga young student broadcasters maya-maya para sa kanilang live broadcast. Makakasama natin ang mga sumusunod na mga kabataan. Sila Reagan Kyler Galapon, Maria Cassandra Balmaceda, Joanna Venice Elardo, Saimshi Senica, Adriel Lanaon, and Princess Amara Cruz. Eh kapag ito na utal-utal sinasabi ko, nadadagukan ko to. Joke lang po ha. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Hale with a song called Kung Wala Ka, back to back with Silent Sanctuary's Sayo, Keep It Right Here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Money on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Malapit na naman po ang pananghalian, mga kapatid. Ganong kabilis ang panahon, ano? Oh, September 4 is our date today. Diba? Araw ng Biyernes, Friday, Friday, ega nga nila. Bukas pwede ka nang... Hindi, mamayang gabi pwede. Pwede ka na mag-inom ng gabi. Kaya alam, bukas may pasok ka. Lalo na sa may mga Saturday dyan, ano? May mga Saturday work schedule, Saturday class, ganyan, diba? At the same time, nananatili po ang ating katanungan para po sa mga nais na makibatin sa ating usapan or sa mga kakatunin lamang po sa ating programa na hindi ganun ka-aware sa context ng ating pinag-uusapan ngayon. Ano? Ang ating katanungan, mahalaga po bang mag-date ang mag-partner? Again, mahalaga po bang mag-date ang mag-partner? Yan po ang ating tanong sa araw na ito. Kaya po sa mga nais magpadala ng mga mensahe, padala niyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check out as well my official Facebook page, that's DJ Max. Sabi dito ni 4637, papaano kami magde-date ng partner ko? Ang kadate niya ay yung mga kumpare niya. Kaya sa akin, gusto ko naman i-treat siya, pero... Ay, kaysa sa akin pala. Ulit. Sorry, namali ako ng ano, ng basa. Papaano kami magde-date ng partner ko? Ang kadate niya ay yung mga kumpare niya. Kaysa sa akin, gusto ko naman i-treat siya, pero wala kasi... mas iniisip niya yung mga kumpare niya kaysa sa akin. Parang hindi niya naman ako partner in life. Ang sa club DJ. Adyakan mo yan, ma'am. Ako ang nanggigigil para sa'yo kapag ganyan. Grabe naman yan. De, pag ganyan, humanap ka rin ng mga ka-amiga mo, diba? Para may sarili ka ding buhay. Ganyan. Alam mo, magandang i-open up yan sa asawa mo, di ba? Nang mapag-usapan ninyo kung ano ba talaga nangyayari, di ba? Kung ganyan na pala yung nararamdaman mo. Kausapin mo, ma'am, di ba? Mahalaga naman talaga, DJ, ang pagde-date ng mag-partner. Kaso magastos, sabi dito ni Carla Concepcion. Totoo magastos. Pero partner mo yan eh. Nangihinayang kang gastos ang yung partner mo, ganon? Nangihinayang kang gumastos sa taong mahal mo, ganon? Sabi ko nga sa kanya, DJ, mas mahalaga pa sa kanya yung mga kumpare niya. Paano yung partner ko? Hindi ba ako mahalaga sa kanya? Sa buhay niya. Binigay ko naman lahat sa kanya para mapasaya ko lang siya. Hirap basahin ang message, no? Sabi ko nga sa kanya, DJ, mas mahalaga pa sa kanya yung mga kumpare niya. Paano yung partner ko, hindi ba ako mahalaga sa kanya? Sa buhay niya. Binigay ko naman lahat sa kanya para mapasaya ko lang siya. O, yun. kung binigay mo na pala ang lahat at kulang pa rin, hindi niya nakikita yung worth mo ganyan.

Nahirapan akong basahin yung message mo, madam eh. Para akong nagtatang twister. Sana naman ako magbasa ng mensahe. Pero bakit parang nautal-utala ako doon na malala? Sabi naman dito ni Mary Jane ko, mahalaga naman po DJ, kaso mas pipiliin na lang sa bahay kaysa gumastos. Pag may sobrang pera, makakapag-date. Nangyayari lang yun sa amin ng asawa ko pag December kasi may pera siya. O at least hindi nyo nakakalimutan na mag-date. Yung iba nga rin dyan, ano, hindi na nga nagde-date. Nakalimutan pa yung anniversary. A big shout out to Sir Marjun. Talagang ano eh, kinawayan pa ako dito eh. No? Kakaiba to si Sir Marjun. Ayun, di ba? Nakalimutan na nga na mag-date sila at the same time. Nakalimutan pa yung anibersaryo, di ba? Double kill eh. Kaya, grabe yun. Parang hindi pwede yung ganun eh. Hindi dapat palampas. Di ba? Parang hindi angkop, kumbaga. Okay, sana kung araw-araw mag-date eh, pwede mo pa mapalampas. Ay, nakalimutan yung anniversary kasi busy sa ano, di ba? May mga ganun. Pero yung di mo na nga din hindi, di mo na nialambing yung asawa mo, nakalimutan pa yung anniversary ninyo. Ay, nako. Ano bang pinagkakaabalahan ng ganyang tao, di ba? Sabi naman dito ni Chelly de Belen, kauuwi lang namin simula nang lumaki na ang mga anak namin at pwede nang iwan na gagawa na namin lumabas nang di nag-aalala. Feeling mag-boyfriend and girlfriend, yun nga yung sinasabi ko. At least mabalikan nyo man lang din yung moment na parang dalagat binata ulit kayo na mag-jowa pa lang kayo, di ba? Especially kung yung mga anak nyo malalaki naman na, spend some time with you guys, with yourselves. Para at least naman kahit papano, paano? Yun. Maano naman, ma-lift up din somehow yung relationship ninyo. At the same time, may quality time with each other. So, kamustahin ninyo yung buhay-buhay ninyo, ganyan, di ba? Yung mga hindi nyo napag-uusapan sa bahay, kapag nag-date din kayo, at least mapag-uusapan ninyo, di ba? Parang wala lang ako sa buhay niya. Kung talagang mahal niya ako, dapat ipaglaban. Tapos, ano yun? Ano sabi niya? Pag-usapan sa magandang lugar kung ano ang problema namin sa isa't isa. Namili ka talaga ng venue? Dapat may magandang lugar na pag-uusapan ng problema? Hindi pwede pag-usapan sa bahay? Alam mo ma, mas maganda, i-open up mo yan sa asawa mo kung ganyan na pala yung nararamdaman mo. Ang mahirap kasi dito kung kinikimkim mo lang at the same time, kung parang kinikibit-balikat mo lang yung sitwasyon, masasanay lang yung asawa mo dyan na okay lang naman yan sa asawa ko, ganun, di ba? Pero kung ino-open up mo sa kanya, yung talagang ano, open up, ganyan. Binukas yung katawan na, no? Talagang grabe naman. Yung ano, talagang nilabas mo yung sama ng loob mo, ganun. Eh ngayon, kung hindi mo pa rin madala sa ganun, takutin mo ng hiwala yan, di ba? Tignan ko lang kung di maghabol sa'yo yan. Lalo, nakaasa sa'yo, yun. Sabi naman dito ni Drake Palma, oo naman DJ, mahalaga, pero dapat hindi palagi kasi kakain pa kayo and dapat may goals kayo both sides para pag may event, hindi nga. Wait, parang medyo umano yung tumalun yung ano eh, yung point na parang naguluhan ako. Oo naman, pero dapat hindi palagi. Kakain pa kayo, sabi niya kasi. So di ko nakita yung clear connection sa part na yun. And dapat may goals kayo both sides para pag may event, hindi nga. In short, hindi palagi yan para makatipid rin naman. Kasi dapat may paglaanan ni Game for emergency purposes. Siguro ganun yung point ni ano dito, ni Palma, ni Drake Palma. Naguluhan ako! Bakit ganun? Sabi ba kayo? Bangon sa kama, sigurado ng araw, may bagong pag-asa. Sabi naman dito ni Alec Pang, ang first official date ko happens on day one na kami na. Uy, sana oh. Anyway, patuloy lamang po ang pagbabadala ninyong mga mensahe sa ating text line. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Lovie Po with a song called Kung Pwede, back to back with My Roost, Pusong Lito. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Marami na ang nakasubok at natuwa sa Taps. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
3: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
4: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
3: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
4: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
3: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
3: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
2: Ah, yun lang.
4: Enjoy the best of love songs.
5: Here I am.
4: Your mellow songs.
5: Hello.

0: If you're in TOPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi mula nung bagyo di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ay, yun lang.

0: good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay.
1: Yun lang.

0: Ohal.
1: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
2: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
3: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
2: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
3: Ah eh, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, yun lang.
3: Hey, hey!

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay noon eh.
1: Ah, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: In my class, I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
2: Yes, ma'am.
1: Okay, let me know your name first. What's your name?
2: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
1: Wow! Are you Phil Am?
2: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.
1: Ah, yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
1: Ah eh, yun lang.

0: wag po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni Ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: Your favorite FM, TAPS Radio, Real Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.
6: Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya!

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Basta.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Ba't gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilang ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
2: Ah, yun lang.
3: Hey,

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Anak, bakit ka lahat lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: lang ako mo sa aking langit. Ngunit ang pag-uwi lang na maaga, hindi mo pa matupad.
1: Oh, ayan ka na naman sa drama.
0: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
1: Eh dati. Ngayon. Eh paano naman akong gaganahan? Eh puro ka na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
0: Walang yaka! Taksil!
1: Tumahimik ka dyan.
0: Pinabayaan mo ako
1: dito! Tumahimik ka!

0: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
1: Narito naman ngayon ang musikang pangmasa.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Radio 107.1.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Are, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo, saan kami unang nag-date?
2: Nagbabatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah, yun lang.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ah, yun lang.